bang. Hamadi long, uyodo ko monam ko esam ko kenam. Jose ko so amadu mayram dia ko sinju jam joro. So nasi sundu kadin hano wada hen present. Da wonno bondani so no bondani hore mo.

Said so. The one day, I mean, Bilti. Kala ko nanda do e jonde de ko fewani ma amin nyaagi ma yaafu mo nda yi mo jeddi nan min do han so tey wona yiddi wadde ko wel minan ko wel min ko awadi dum gilaan ki tey yaa wetta dile ko ngol fuddi de faara jogur wortando kale mbi ko nanda ko yo wel ko hodde seeku ko haalete yow ko min barko fu kadi hawani de wonda do wusdum nan seeku.

ñaagi ma ma yaay ay mu ngi jojji naa ni mi doo sunu say woon àgge dal kon daal gëdal wadde ko wedal ma jojji naa ni mi doo wonde mbir waaye hudd wal waaw di xaar ku yidd jojji ni

jangal de hono alwa tar ittade halato do ko sam kumbali o re kolam mi nema wonde o be belti mo jula do jam jam mabbe o salamata mamoudou so o wel dama e banda he mo 2000 francs salamata mamoudou non yo andu yimbe ngi tay mo nan non jom galle makko or jondire yimbe ji am dana ko may Allah ko tan jaw ko may yimbe yimbe jida ma o yidama woni ko wawde metti ko wawede malagin malagin mala wolu ko dem mi nema do wallahi be belti sey jaxu gonga bi den ko ni way no da samba wara nama do banda o wona kambe jeedum ni o ni inde samba kumba al tafsir e inde yara ja e inde samba ahmad ya sabal faida o usman sidi bongel so o be o sey la makko mo belti nabo jorni be 5000 francs yero timmi ni hanke ngarimi do e ni hande ji wonden do alaade nafore mon manki aminta sa on teddi ni kam on nafi on jiddi kam on balli kam sa da yidi huuna non a walla dum da non do wonta kan musi baro wonta kan musi

bon kay ni ka jaawi sada bandi mi namu wayinda hanu du bugu balantoro bando o mi juuma semi fan do mi seedi jaay wayondri am am buri am jamme ceng gorre mon ko bingel ni yo so jibinama yo namde sene wuri kon sene mawni wona hala mawna namu leedi bi jontu heewu 3 mois wala ka wala 2 mois kono ko badalo duubi tewde wala ko dum golo ton dum non buuray ne do ko wuure mo wuure ne do wonki so ki wadi falanter don fodere wata

kumbila naabe ko menne ko ko Allah wadi hakku na mon ko Allah wadi ko Allah wadi buhi me badi wi me badi ndola ko pirtar ko Allah wadi ko ay boritara wala jiyaadu mun wala pullo mun wala tolodo mun wala suka mun wala moro mun debbo na gor gorde fo Allah walli mun bawdi jiminaade hen fo woni beccum ko kebbe tan wadde ni me kebbe fo wadde ni mirsaab ci biye mum du sama aéroport divi kala lañu ndiwo jippi so ñeengi fuddima liggaade mbiji makko ene geddi bi mi dañami nafa hen deb pulla mo ndismi mo wala mo ndesen mo wada hen hirande gal dem rokk hen sa dem num cheikh am nan dum tagatul non bi da yaago rabbi sama waati wala rabbul arsul azim jeeda arsef mission wota la soñoon dum na jullu ho reba la jox ko ben ndanga no do ndokami ko yo Allah beydanun ko ndokko fami ko ko hedde jawdo ko Allah tan barke ndokko fami ko Allah tan barke na non ko woni to ko e ko kenni ko e ko heba ko fofu min di.

na bandaw lebul ni weli ma lay jornalo wa lahoda mum lay jey do gifa nafki habibi wa man zalib siyul li arbain ad-dakhul umay ma do fala siyama yawmi daru wa daru fi zuljuli enyalaw ma ni makuru yawma aghartu lil azara

0: way da ngandi nani ko be welti wallahi feña golle mo ne balle mo ne jeesu o juri kam bandal haji ngadu mo biwem bi yido yimi nawdu be do yor wala haa
1: sirja
0: minne mi de welti alaraani mi de welti du do suudu na ngare mi do hanki de wuro kemme amari mi heewal dum sabi ngam nam defal ko kandal juli amdu ko barkene kadi ne moji andure on ko beedari wona ustare o do wayas kay o moddi ko hebe te ladde ko hebe tan ko ladde ladde woni sa yalti ladda danni ma andari bangi hirna nga yari mo ganduda andari bangi funna nga yari mo ndam ganduda andari rewa yari mo ganduda andari wor ga yari mo ganduda awindana braj nogas taw jant dalla ay wuro son gonda laddo on ngeesu ndirta ha mayo dano wuro ne heewi yimbe ta wadata to yimbe ngari do ko bandiraabe goddo fo andu ko goddo dara lam do yimbe be do welti de sen sukaabe enen mun ene ngandi mbi dadde men kono mi ngeesu ndirko do ene jeemi non e galleji men en jeeme mawbu men ne jeeme gede u men kono non Allah yimbe ngeesu ndirko do Allah bad non mi ngeesu mom ne am ndiaa ndoo waaji halwar naade cali amadou mawnu ko umar miñam o yaawi fer ndarja o ndaw jamaaji di mbaɗata o ndaw jumaaji di mbatta o ndaw ɓe jiɗo jiidude ama tama heɓotaw jabde bandum ne saɗi ko a jaɓi bande ɓuri ko mbellortoɗa genono ko hen ɓe wuro ɗum bande kawron

0: jiiɗa fof gasat ha heddo ko wonno ko walla ko ɗumi gasata ndaar noon de ko ala ko woodi nde kanko ko woodi
1: fof gasi kadi o heddo
0: noon beltima bande oɗo heeɓi nokku

dungal mangal gongal hakkude moɗon omo yii ɗum sanne gila ɗo e wuri he ha ko wona ɗo e wuri he ɗum fonon ma gas ha heddotti dungal kala ko jiiɗa adduna gasata ha laaɓa ha heddotti dungal mo weldi ko gowno so tawi neɗɗo weltaki o agullude kono fewa bonna ko debbo bammaɗo mo hiisa ko jeeyi ɗum oyi temed ɗiɗi ko jinaɗo meɗen o jeeyi ɗum woni ko kumbe jaayi ommu jaayi omo andi noon kay wonde o misinani no jonnire jooɗiri ni si kala so tawi neɗɗo weltima noon o wota godi 3000 francs keddiɗo oy kono jonande joɗiri wonɓe ɗo e suudi ɓe ɓe jawdi.

ɗon towi ɗum haade yimɓeɓe yettade wonka jaɓani sa jaɓitani ɓe garata seydi soam sa welnoko yimɓeɓe cuusma hay goto suusa tam

gonga chaidu chiki bawe ngaki chilu baji chiki gelo de chiri bodu men gulli jiwi budi ro re mutum maje chaptale bu muji pe jimira gine balon fonde ta chaaji bu muje nyaale ndiroje e yama ndidon takiti magaga beli tidere siki ma mbien jaw beli ta de nare bunu ne sila muru beli tabbe ndayre hukunde beli bara wendiriri siftori chalal ciugal e semban kundum kep wad ya bani gulumbol ndu na kundire asaman kerle cakat nodi ndeji gulaji e choji tikan nodi telbi olor gol badi to loytu dum ko koj mi andi aduna golo koy mbolo sabu ko don tanyata solo

Sama sal hakki katubuna jangalim sene tubi tusum do ban tubaji mawdi tan sam bisara kamara ata mo to mar sam kamar do ban den bu kar do bal wi se garbe do ban hamme.

ko jaw ndey mari bay do nyaaw ndey mari amadou bay imani maray ko jaw din la ci ndaw pey mari kumba bar tegg de reey mamam iliman la ci maray mak boyatu

si peter buri njay nga ca bakkel ma demba sey ma ca golare ndaw ndey marema abdoulaye kat simer ak ni simer simer fala jaw ma jaw xor latti jaw ma jaw xor tan jaw ma jaw xor mbam mbam sambalam ngi lambang ba jaw.

mi dari mengore mi jimte cene charle duude mi weddema gita ma hengo e dongo mi yidu gejiride mi andi bo fode mayo cide ngobi di cede beje nana ndiwa kumba katlal nana wagga andone donima cedi cafdi dahede neji nana jabo bela patti jande ko dadi benni joni kare ko fofre baleji amma yerewel ko sondu wiete non ndu wuri ko likon to ko son dillan ko gayna ko ren ko noro walla ngabu sen ji ngabu wondo goddi ngoni do waddani joni kadi benen noro kuñi walla piori kuñi ko noro gudo lidi piori ko noro chongo kulle godde de ngona kulle diam li wogu ko kulle godde diam jeya elenani di ala dori woni gadaata ko wayno horde hippande ko woni amre mi siftori ene wodi humre to dow jeerini do baldi wi woppidi ndaw murte hen mi wasa frore tabe jeejadi ko dum wadi wet ndaw wona jadi ki dobal wala ndaw wona diwdi ki dobal jiga en hal ko hore sella hokko seba cettelle cilal e gonal bale wal nanduki yiwal barodo ko bi choppi diwe sabu nan we e weyo pupu bal en natati sokla jawle cekki ciri kele waji cettini jala hawaji e cedoji dilli kakur leje e kuyuji kalji putti koy wulli don wotti ndemi ciifol girji nyakki to ki may dongal jeedi e dulun may te ndere gasdi jeebi bima boje ki bima buno ni nuddini ma cabbe may garlaw gas sunka daga ciw ole ko turu may te gutuji cewgel jawle kero e dara cal de cedel bube sangal de sirgene gi sammunde rendi hede fayna telala dum lelli tewdi e jawi duran modi darti ma jermini ma jabaaji e bille bille la cedi jogi dadi edi dadi kolongi e jambali e dumsi lawi ma lelde lelima ladde fof wonti olel ngurali e musulali ko ngale muñani ma ngay gaydu bubba gorloji ndene barodu bubba jeer nani e walo ma ngata mi chongu fadda wiige miño gaynaako wata yalla wi jabtintaake ma njur damba wasor ndu wasa ko nawri so dum ala taw ko bubu ñaawel dum alla re dum hinere walla taw ko ñiwa sambana gaynako yara wuddina e salamata juri jungo mo jabaade salmondirede

simer ab kati simer ak giñu simer ak gibi jaw simer sa bay ko ko jaw li ngeer jaw bi bula nexe falu jaw bula nexe falu jama yaler ndey mari boy say bat boy at boy sa mama wax lo njay njay amadou boy bay ba ilimani maray la

asba akhra nañu jaaral jëm jaw xor malab ciab ya subat samam saf jaw diñ yobbu ndaw jël barak yobbu ndeer saf musse sel fari jop maram ko day jaw sal dum yobbu.